0: 1057 FM.
1: Mi sa ako mo daw yung kedagosa.
2: Doon siya sinikilag. Eko ng kedalora. We're back and we gonna give you some more of the sweet music vibe right here on

Your business starts with credit. Si ta deseja pa kuminsa kumo propio negosyo o expande bo negosyo existente, empresario na kukier hasin ang soyo ng birong realidad por konta Riba Credit con microfinanciamiento, training y coaching. Bu kumpanya ta start ku credits.

0: Sigurabo biyahe ku Enya. Biyaha dushi isigur ku Enya. Sigurabo biyahe ku takubri po maleta, gasto na mediko, gasto na dental, repatriasyon di resto na mortal, gasto ng extraordinario of aksidente ng sigurabo biyahe. Awemes ku Enya. Safe flight!
1: Heart Radio. Aruba's.

0: The Beach Vibes.
1: Heart Radio.
0: Heart Radio.
1: Heart Radio.
2: Paga, mas tiki pa luna. Mi timpong notisya pabo. Aruba, na ang si Unicorn Awo, bopo kumpra awi, ipaga mas tiki pa luna. Mas fácil ainda, pase compra, kubo dada pensa riba je.
3: Yes, you can afford it, now more than ever.
2: Visita ang si Unicorn Megastore, riba Boulevard, of ang si Unicorn na San Nicolas.
3: Yes, you can afford it, now more than ever.
2: Paga, mas tiki pa luna. Ang si Unicorn, pabiba mi ho.